Chan chariles kakumon masalit o chirulilok lak eku kainin ko sila naksasalit o chikaminkila sa shkabali kakangela. Licho chulak sa lehong kaban sa shkali puktesiban atin utangka. Kunalik na kastesi sa lehong kabali lo